0: 사회 고래로.
1: 제나 컬터웨이나 이위 에파카로모 마이나코 포하츠로 아와이나 제네이메가 코히나 아와데야 아즈푸지아 타이나키 아즈파노 와이타레이라 라타 코무마 케이티 타마테 하이레가 카물페네 아포로 인테마타우 아마위 아에 히아 미리오나 타라코 타우키 데라나이 나가 페히타가 오하가 오티와 타파카코 파니아케 킹아 하 키나키나 kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rangai nā ngā pēhitanga ohanga. O te wā, e ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te au ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toro me ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei kunei, wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
1: Ka korea Chris Pink me maparemata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei kōwhiringa pōti. He āhuatanga i huāke whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te i pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi hei kai porotiki. Ko Rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te Mariana te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te runanga hei tā Callum Kātene e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei i ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe P. Hema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oranga o te tangata.
4: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga.